0: mu mesrew tie ne ye esese obi nye japadie ejapadie nye bone o si ejapa ene die ejapadie ma ne ma ne ma enu ana me ne so fo ba ko edi nkomo anadwono no tin se ne ni de ho pa pa pa pa pa pa pa se ni em nyina se mo frodu o mabasa si wesu no obeye bibi papa de amawo awurade nhyira no
1: amen
0: nempo free one ne mane ani anyade anyen to to to to